0: Ego mamiyao ne tege se kagin tu tamig MBC Radio.
1: Tansi, medugi se gansi. Ego ma chumu, nani hidu ite ga chumu shigota. Ego tahu mu ma MBC Radio. Ego apesi sa nama, kawi ati sigi se ga chumu insa, ki waitin music, ki se di gata ko. Ego anu ma chumu, ego nigu kameko ga pi tota mas ko ego idu.